0: jeng ni nogo pano saro i ro hor sinota ngai ba
1: haike nung ni ni mai mui rok no aro ata kusung nogo pano tubi paisidi ang borok no aro ata kusung nogo talangai thangbai sinu nung khana bole
0: do hai pano khaigera di surong hai pano ajlai no ani logi bo klang thani do mani khuni rok tuinya langanu
1: angkha nung thangdi ni ni aborok no thamungui tubu baidi ang borok no talangai thangsok sinai
0: do akon thanglai sok di do
1: supervisor sir te madam phaji sung tabu kubuni no ko se thanglai sinai orolia
2: tabuk te boro re thanglai nei ba
1: madam sung tabuk thangnani naimani hinke belai kaham te belai sap sutra no gono thanglai sinai
3: do hakya ba hindi ta thangi na lai grana tam ha
2: do a ko hindi bomoti ro go nai gra ta
4: ta mong lai kha tabu
0: u kusung ni no ko se thanglai sina po
4: ni ni no ko khai engli ya ha ja
0: Madam by Sar Orot Tongani Soliapu.
5: Tabukaching Samani Cogrock, Natanakasa.
0: Cockta Bangdi. Dati Mani Roxe, Jono Musa Mususuk Tinani Kadi. Indi, to.
4: Tamu Willie Buni Nogrogo, Tanga Batabu.
0: Tini Nogos Azagapu. Arakusuni Nogose, Asuk Lysinapu. Indi Tibeti Mani Rock, Jono Musa Katidi. Indi.
4: Will approve a tini Nogono Atuk Lanyani Cock Tongani in Canablaha. Tabu khai ta mugi kusung songni nogoba nglai jau kha
0: kokta bangdi hindi mani rokse tibedi dakti hindi nin bagai nongo
4: ei ulta ken jota khidi ani bagai jani ni bagai
0: nina lotani bagai singo lotani bagai nina lotani bagai no madam chajaglia buji khata
4: nini nokhra nok bari ni bagai khi inglia
5: ongkha basa ingkha kok sakai kok bangnai sei siring siring nong ni mani rokse tinja ni khai baidi tubu dia no Tak mahu tanya ni tong, rohar baju dati, leru.
0: Iko, nung obor no tu isuk di. Ang obor no ti besi neng. Ni ni basi ke obor no tu situn. Hindi tang melang melang tong tong tong.
4: Ang let ini do.
5: Hayak ko basi, hayak ko ulo je engani engi tong lagi. Tabuk siring kai ti begradi. Hindi.
4: Nung laya enta tini.
0: Kok ta bang de, siring siring hindi. Je ang tu yang lain Huma.
1: Ini ni mami rok, thok baik kanu. Supervisor sir, teh madam, norok le bahir rok, unzak baik kah?
3: Really, mui rok kai, thok sok baik mana ni kelai ke?
2: Mui rok kai, thok baik kanu. Pia ba, onok belai ke sab sutra engman iba gay, teh bo thok mah hai unzak kata angkai.
3: Hai ni iba gayo, nok pang teh, nok pang zingno, belai ke, bai pelai bai ham ei, nok kengke amu hai rok no, engman ini nangu.
2: Nok simia, nok pang nok sekang. Noklabari, bebak no pharjak sibjak sap sutra kesang thothorungoi tong thoksugui tongkha
3: bini nok malanya sekang asuk ni kolam lama yaksi yagra bebak no hokjak sirung sirung tuma khumrok bo asuk khe motong kubuksai tongkhable
2: khumni bisingo maji lotani bahai bo tongu motomni bisingo motom teilulu kubuino bebak no teino tong thoksukmani no klaikha
3: Hambai, no pangtai, no pangzikno, dini nini no go payoi belai ke kaksamwa man paikya. Ata nung driver lepher ni mungsasik lundok na man ke.
0: Oh, tawak sak jora le, mungsani lundok pano manya kusa.
3: Hai ke ata, nung saljasu, basi nyotubo ya ni opisho paydi, mungsasik rog da rui man na yan ta.
2: Basi, nok ni nok no, ang tamusik tong thokzaka, mote hinoi shawi man liya. Omo hai sap sutra te hamushinia khumni bahai boyar bai gadal jak aguli duli ro go phanosi omo hai sap sutra nok ro kurei khu huni manu nukhun khana rok ang tini norok ni thani sirungai malangkha belai no hambai ata te bachei norok ni onok no jepru phano muitu tongsinai
3: ata thara te bachei norok no bo belai ke hambai nong ni mamur thogui mani bagai hai ke soron azlai norok no bo belai ke hambai Sung tahu mahim lah kerja seni cah, kelumka kelumbai cah.
0: Do.
2: Bebak no no, hambai teh kelumbai cah.
1: Kelumka
5: kelumka kelumka.
4: Oh, tahu kay hamsu kata, sarik pang ni simi juga lina kay ufilik langsak ha, asyung ni simi juga lina kay rangsak ni sushi man ka. Jini noko se kesar zagi paymani, tahu kay orang ma paylek nala.
0: Kok bawa bono ta, orang kay kesung ni cukli tong nai, ang kay ba. Kobugui tubu nai, kusung ni khai ba bumung thang nai, tang nai khai ba okla, sanai khai ba pok thang kata.
4: Sung khai ba tui shar ka, kusung chong.